0: Pou oblije kampe jazz la paske pou kon ke kontrol foufoun. Nou pou kon ke kontrol foufoun. Se mwen kwal zi nou sa foufoun ap regle nan bal la. Champagne ballon 9 pirèd, kote n pase foufoun pa ka bal la. Se mwen nan mwen wè foufoun, mwen kwal zi nou sa foufoun ap regle nan mwen wi. Wè sa? Mwen kwal zi nou sa foufoun ap regle nan mwen wi. Se mwen ki wè foufoun. Se mwen kwal zi nou fa foufoun ap regle nan bal la. Gade, gade, gade sa, gade sa. Gade sa, gade sa, gade sa.
1: Gade foufoun kape danse nan foul la.
0: Gen zi nou sa wèl.
1: Gade foufoun kape bloke nan bal la.
0: Ou meli, meli, meli, meli, meli.
1: Gade foufoun kape danse nan foul la.
0: Mè foufoun.
1: Gade foufoun kape bloke nan bal la.
0: Mwen wè foufoun.
1: Gade foufoun kape danse nan foul la.
0: Mè foufoun.

yo kon sa tropik pese. Denye fwa chaz sa, tropik ana. Debake nan lembe la kayay.